0: Ana, wama sasanyika tuyala tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
2: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabe nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, usafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtono, peno kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbani yaku. Pontu mpasi chifunano pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza uchanga. Chifunano changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikupira pontu na nsiku za mangwana zadidi.

0: Ana, wama asasanyika tu yala tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basi ni ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchu yola nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
2: Ush,
0: basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ena safuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chithumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwata kumbani yako. Pontu mpasi chifunano pangono.
1: Ndapiva, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi kisanzai changa. Chifunano changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi yoseni na kufuna iye. Manako nakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pebe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zaidi.
4: Nikada zatu wana frageja zinji tenepa. Ngianji bikujitika pano?
0: Ishi nibasa meo wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
4: Apo mbianji binapika yu?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
4: Baka yao?
0: Musa komerwa nae, awena likusimba. Chipu tazati kana mafrageja tenepa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kundi kuripire pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu zinji, lawira bangonwe du. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
4: Ngabi mamona angwa ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyoko pika muswa.
5: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuru.
6: Ay,

0: na chita mivunzo Fatiminha. Nem olho quando a gente na pina pisinho tu era chita.
1: Fatiminha, bora com a yavo. Bora, bora andi oni chita iwap. Boko si bozi, boko sena ni chapéu chago.
2: Chapéu.
1: Apo, chapéu chita nei kakupi. Munsolo tai?
2: Munsolo.
1: Pia koma kakamwe. Chapéu chiro munsolo mako.
0: I matwalanga. Musa ziwadi longa nana ngono.
1: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzi sa pika chita iye. Anangona sa komero na pene pio. Mbuda chita mpibozi bozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchino. Mama, langa nani basi komero kwache?
1: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Iye alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikubi Fatiminha?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminha alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona? Iye ngwa kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti ukalo kukomerwa, wakudziwa kakamwe, ponto, sopasa chidekiru cha kwa hitimira kakamwe.
4: Anyaku fatari na nzizi yato sere na mapindi ya kukwana makumanayo wa ituna 40 minuto ndifaratu Msambiki. Montu mono mbaida lero nsiko makumarina zuiri ntanda inu ya maluwa chakachino. Chape kupiri makumarina bitandatu na vanzizono nyimbo sato sa kusiana siyana. Zinafana kutukwa ata mpaka nzizi wakufa mbangwa na nzato wakumaputo.
5: Nyimbo hii ndayembera kuna wentu wanu walikula

0: Anyakufa Radio Msambiki tinachita makani na mbozi tswako kuti sachitambo malonda kubulikira pano kwa distritu ya Khaya chisa chino cha Dafi chinyakwasa katupa ta. Toma kutipanga kude zinakundwani.
1: Sinanga ndi Shwa Manuel Kando nisagumanika pano pansindo nyakwasa katupa bairu Dafi.
0: Kude toma kutipanga. Basa nichitio makamaka pano pa distritu ya Khaya chino chisa cha Dafi. Inchangi nangine bakamaka.
1: Inpano ndisa ndini mbozo pamalonda manegosio mafirama wakukulisa nyama ndini kampune shpuntu nya kulima.
0: Oh, kulimambo?
1: Sisi.
0: Ha, mtu mazingi ya kudungunya tangu ya kulima malonga kuti wanga habi na kutipindi pili buka mwadidi tai chaka chino, chaka kidamala mbwengi, ukuona mbutani?
1: Ya, pinalonga ndini mumweni, chaka chino chaka kidamala pintu pia seniratu maningi. Pinalonga chaka antu wazibu sa mwadidi problema. Imuropi tambia kuneka problema tangu ngabi mazi. Mulungu niya kufumba tani.
0: Kwa dikunu kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Ah, kwa nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa nswanyanya kwe kukuna goa, kuna mazi. Nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Ando zinde kutamangira ambu umwemu nswanyanya tangu ndu kugoa. Mantundo mungabivi antu kulima tani. Asinde kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima. Tuwele rambu umuropi. Sisi.
0: Apo tingalonga tango basa na chiteo ya kumeza, usagulisa nyama za mazi?
1: Inpano meza sipi zingi dahi, basibase nisajita gula.
0: Ah, usenda kugula, usenda kugula nkame meza, nyanzira hapa paduzi hapa ya zambezi?
1: Sinso nambo maji bongo gula ne, nifeshi inpano meza, nagashitari pondu tempo, ndao tempo nisa kita pandeka gule, parandibuisa gulisi, nifeshi ndikaliwe kumeni meza.
0: Usenda kagula kupe kwe kukunyanza penu panango wa...
1: Nsa, nisagula. Maimundi maji sagulira kutando.
0: Kuna sakumeza na buruka mbena kagulisa kwe kupenu panango alongongwa sagulamba gulisa na mbuyu mbu gulisa mbu panango.
1: Kwe kuli nisagumana magua mazingi. Anyakumeza alikuweko, sagulamba na wenembo, fanu chasa nyambo, ngame tibuwe sagulisa mbu mazona.
0: Kwa ndi ntundwa nji wa nyama za mazi zinagulia ukweko?
1: Pizingi ndi nsomba na makakana.
0: Ah, nsomba na makakana.
1: Sensei.
0: Kwa de... Safambambo pekulu kakamu, kabuka kweka gula, mkulisambu, mbonambu, kubiri, mkupezi.
1: Saendira pontu meshi. Tangu nzindatu nwakaya makubiri masizinangu mbakuntawa, ne? Janero, ate shunyu sipisingi tae. So, shulio, prate Desembro, safamba mwadidi, ate mbonambu lukru.
0: Usagulisa pano, penu samangambu lendo, mboenda mbobera, mboenda shimoyo, mboenda mbutuzinangu, kwenda kagulisa nyamazaku za mazi.
1: Kazingi ndipano pakaya, sonda mango lendo vya shibozi. Mwenda kalisirambu gorongoza, mashumafira mango yuko akafamba mwadidi.
0: Kode basene kuona kwa kuna chitewe kukupeza nsizono yu ni ngatwaka pano pa distritu ya Khaya.
1: Mwintumashi isapeza mbo kumanambo meshi ya didi, ni ya dinyeri ulipombo, sakana lukru, ya singwenda prosentu. Ndi maningi kunda prako sambo gulisa dinyirwa kuire ya basi mbikalipo so mbufunga malukru mbwenye mezi mbu ya kusoa ngabi kana dinyiro
0: na kubiri ineo kakwaniso usachita mpintu pa nyomba mangamu nyomba usachita na yonchi kubiri yaku yu ninga trap
1: ya inbani nga saka ndasati manga na nyumba mashi sustendariki nayo ndika sustendariki nayo te monsisu nangu minipezamu famijanga
0: panu panayo ni pamuzi pako
1: panu ni pamuzi pa danisi ya pewanga. Nchipa muzipanga tae.
0: Nikuona maa ya omba mandi ndi nkazaku.
1: Sensei.
0: Na kwali.
1: Mwananga ni mbozi.
0: Mbwenye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basa nene chiteo gulisa nyama.
1: Ya kugulisa nyama na ya kulima tambe.
0: Apo nzizuno ronga kutikulima kudabuka mwadidi tae. Iyo ningatraka kundinangu kugulisa nyama za maze. Kwa di usapeze kanangi siku zinu?
1: Desinu pizingi sapeze kambo na tangu ya kumunda. Tangu mafiramao na tumaprara pangono tangu pintu piwiri pa nsisubozi. Yeni chenishibozi podi kugwa. Na tumasia mafiramao pangono. Miendamu kumunda. Endamu pansizunu ndo kupeseka na kumunda. Na pire mpina kitieni, ne? Parla ya kumunda kule. Tangu si kumunda kwenye nitambe kuna antumbu, ne? Sa profitari mbu fuya. Na pepi na fuyefi piri, tambe pisa dipeza mwuzizu nangu.
0: Tikukuona hapa chizunu ukumenya sikimera pidina, ra?
1: Pidina. Kalini, ando kachimera pidina.
0: Pidina.
1: Sikimera mabloko.
0: Njeru wa njiri ya kupiswa kari, ta?
1: Njeru nja kupisa. Pidina jani pepi mbuwisi.
0: Pia zati kwa pamoto.
1: Sensei.
0: Apo pidina zisunu pina mingiwa hapa ntila kutumangi nyumba?
1: Nisafuandi mangi nyumba.
0: Nkabi kupidumike?
1: Ngai. Kwa kudumike jani mataka ampungu wale kugoo.
0: Awa unga pisa hapa. Nkabi
1: anapya so bja kutoma ndibasa maningi satoma swipa pondo ndapra kupe cha salvar tempo
0: pondo pakupisana api ufuna saka miti tani
1: pakupisana api ni difícil tauni dinheiro pondo ndawala na gulisa ku goal tauni negócio e prosa coisa gula
0: munungu mbachita chodo vumba muchikatene patani mataka panango mafufu ali mbapita madzi nkhabi panango kugwa fufu
1: mulungu angavumba Bogumanika uzipimbira mabora ai sagwa nyumba ndambo gumanika ambapimbira mabomo mauzo apaka modidi sakala modidi ngabe idika chinthu bosi tangu nyumba ndikuzulu
0: pano musampichita mwekenene ngabe kwenda kagola ngabe chitanje
1: mwanzizi nanga gumanika ngaba sala saita muteka mwanzizi nangu saita mbugula
0: shamwari unapanga njimbo kuna nangu atsaka kuti ngabe nyerezera nzero ninga zako Zakulamuka zo, bachita basa ningai, ramuka menda kagulisa pintu, menda kasaka malonda, tuwele sasa hira muzi, unapanga nziru zanji.
1: Mbakalembo na nziru zaidi, za kunye zira pia kusogolo. Taune nzizo nseni, hali anati koi hali, anakala yupa nzizo nseni pra kutikuera. Mwanzizo na wafunga mdi nyirizeti, zwe mbonda chintu ninji nafuna kunipezamu kwa ini ndekeni. Iveshi njindira opa iwango miwanga.
0: Siku zino apale alikukwea chamba siku zino hiyo sabizo kutundu tukambo penseni kuna apale kuti siku zino basene asinyerezera kwa chamba habi chita basena angu kamala kwa chamba mbeida katusandu basi miseu kwa poko sera mitokozi pita nyumba zandu jama siku kwa kwa chamba asakalandu kukala ngangalamu habi sisi kode unapanga njimbo anfaneo bakondaleka chamba baba nzizu nangu kuchita pindu
1: Panzizi wanangu wandu wa zinja kugumu mwajambu muna tangu muna sinze kirao. Mudu nangu jisungu songa ambienti ne. Tipu di ambienti. Enda un. Pra nzezu na inbanu. Mba sake mbu kuchinja. Sabizo kuti podi nesa pra chinja ne. Mashupangunu pangunu anachinjambu. Mba nyezirambi ntupe di divesh kwenye katusandu mba kwa terapi ntupe yao. Mbandu imundo jitabugiramu jintuchaji pra kalinacho.
0: Asalonga kutupana ngu anangu wa kapatu. Asalonga kutinghabi na kutu kwa ya chamba. Tangu wa kutinga kwa ya chamba. Nikapita munda kwenda kalima ngabe buruka. Sakwa tanzizi kuru munda kangu kuru wa saumala. Kode jimamwene kutepepiri sapasambamfu chamba?
1: Depende. Pana anangu wa safumaliri para basache. Anango zafumaliri pa chita basa yo kuiba ni. Ninganango songa zafumali pra ndi limi mundanga. Mbwenya upeza famiji yake na iye. Ivesh fumali mbwenda kapatira muntu chintu chachi.
0: Iyo mbuda fakuti panango chamba chukuchita mwadidi. Mbuda kwa yapia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngae, tango bipo nungajita bora mentalmente.
0: Ngabe iwa longa kutisa pasambamfu ya mwenda kalima. Mbuda fakuti iyo chukuchita mwadidi mbulesera. Ngetani mbuda kwa yapia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngabe dahi, tambe ni ngako chilesera mbo. Taka ndi bintu ya kuipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejira chintu ya kuipa majanga kumana nakyo na kumanga.
0: Ndimo shamwale bakana kuchitefe nyakuva kubulikira pano bachisa cha dafi tikuchita na twaka mbozi lagumanifu pano kuchita pidina njerwa njerwa ndira kumala piswa kare kuonga mabloku kubulikira chisa chino makani alikuchitefe na tangwa twaka uyu kulibase kuru inachita iye hapo iu pa kuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbugulisambu uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi iu nkwa ni sambu kuenda ambu kuenda kameza sangupa ngona ta
1: Nongandalonga kane ale yangona tempo ne tangu pra mapeshkadore sipizingi taimba kugulisa okene kazingenza itagulisa ndaba modonole nsa ndanyereziramba veji mbandi meze tempo ne ndinabwesa gula mienda kagulisa
0: kode mphenji nacho fikafuna kusagulukwa ndima pichitiki kuna iyo pa kondenea maronda nzeru zako zikafuna wembo kuti wa ini pano likafuna kuti pichitiki ipi ipi ipi Mbihanji nanji.
1: Kwa zinjikeni kafuna mbo malonda ni akali mwanzizo nseni. Feshti longa kutari nzizushu malonda kufamba, nzizushu malonda ni ya kufamba. Kwa zinjeni anangu wa sabweri randuli. Tangupini piku nisa. Unenda kagula parangu kubiri yaku hiri nga bulu kafe. Yasa ungapedili ndi parari kweni feshti ndi tabuki na kufamba sewa na lukru. Malonda ndi kusogoro.
0: Ukanyezra mparangu utipanangu mangembu mbuto kuru ya kugula malonda, bugulisa, mbuchitanja, nje. Panu patistritu.
1: Kwa zinjikeni nisapinyere zera. Ninga Pikajitene ndipe pingono nene guswange ya nyama. Kutinde ndika kwati pekuni, ngabwela kuni ndiforne serimbo anzanga. So nimba kambonya kugulambo na ini, ndi kwasi kitipe sana. Mbani ngeda kagula kulu, wene babuwe mbani gulambo, minasirambo, mbani nibuka. Minikona pararifu mirkado, wana kufiasharimu kwenda mkutari.
0: Mafala tunopangamba kuna anangu wa traka zizuno, anagumanika mbutu za kusiana siana. Manchi mafala na iwe.
1: Mafala ni pano ndiasha kuti, tingakali ngefandi fishobi, mbitse kwa tika na mambi endi tae. Tangu Ifano majovi ndifa na nyerisuramu para pindu pia kusogoro. Tikiti pindu pinafuna kutepeza na pindu pinafuna pezangu anzatu. Mafalaje mbania.
0: Masamba tenepa nsiku zino anangwa kulima masamba na kuti posi labuka tayari nenda ngoa kubusa matimati akulima matimati tani kodi pepi ukubichitambo
1: pepi ndikubijida nthangu ndaenda kalima ngoa mashintunda nepi ukwanisika madendefi kugwa kuti ayikhambo mamanga matomati masamba
0: abuka
1: abuluka
0: zinangwa mumbu
1: zinanga mumbu ndini João Manuel Cando
0: tacheza na João Cando kubulikira pa distrito ino ya Kaya chisa cha Dafe anyakuva radi Musambiki pa makamera kwa tefe pansiko ya lero kubulikira pano pa distrito ya Kaya.

Guva cheru chirikwana kuita nguva gumi zvemangwanano, musasa chinokwana kuita gumi nanomwe. Kana 10 horas no 17 minutos, tiri kupindirira tichimupa kuna mabasa edu mavhiriki tenongo ndimechindao mangwanani ano, mangwanano stachovik, chiri kumakumaviri mwedzi wakunguru gororo zviri zviviri namakumaviri nanzanzatu. Tasiya sure kuvereketa kwa mambo muno munyika yedu yemosambique mukati mokubudirira paganijano kunyikanja warizvino ngatipindirire tichimupa kuna masoko muno muprovince sofala nguva vereketeri ngondimi yechindau akutungamirirwa na Moises Teo.

ikuimba kwa Maria Masika shiti tambisani vokanyi tirikupindirira chimupa kuna mabasa edu mavreketeri ngondimi yo chindawo mangwanani anu mangwanani yo shtatu shoviki takupindirira chimupa kuna zviziviso zvedu zvoshao zvokusiyana siyana zvotaronga itusu mangwanani anu tikuzika no mazana matatu nomakumalongomuna nomulongomuna kuzoti makumira kone mazana masere nomakumanomi matanyo chikumisira chonguva nyaminga tiri kuzika nomakumasere nafumbamwe donto piri gorongoza tiri kuzika nomakumasere nafumbamwe donto fumbamwe pali pabera tiri kuzika nomakumafumbamwe natantatu donto shanu kaya tiri kuzika nomakumafumbamwe nasere donto tantatu kunyika jesu jopasipano tiri kuzika no www.rm.co.mz aya ni mabasa radio mozambiku mavereketeri ngondimi chindau nyamasi muchitatu chino takadakala kwanika na iwowo mbukiri ukuteya njeve kuna mabasa edu kana ukuita uhwendo tinoti ivai nouhwendo kanaka uchipurukira kuna mabasa edu ngatizwe zviziviso zvedu zvoshawo.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano beda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipano ndina kupango nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyoma na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mboi ndava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
7: Chama Django. Prokirani mushipiri chwese chirongwa chondumure. Kuvira nguva sera ni makumaviro mseswa. Panu parani Mozambique msepe vizare sofala. Tiritesa chama Django.

Nguva chero chirikwana kuita nguva gumi jumangwanano musasa chinokwana kuita makumashanu naposa kana 10:51. Tiri kupindirira tichimupa kuna mabasa edu mavreketeri ngondimwe chindawo mangwanani ano mangwanani ostatsvo vhiki njiku makumaviri yomwedzi wakunguru gore rozviru zviviri namakumaviri natantatu. Tasiya sure kuna masoko kuna zviziviso zvedu zvoshavo zvokusiyana siyana. Kana una komboni yako unoda kudurujira kuna mapurikira kutenjeyo kuna mabasa oradio mosambiki, sedera dhuze kuna radio mosambiki mukati mokuzivisa komponi yako mabasa ako unoshandisa kwekuti vazhinji vazhinji vakuzobudirira pakomponi yako mukati mokutenga. Kumai kumai, sederai kuna nyumba yoradio Mozambique. Wari zvino imukuvo koka kuna mudetembe madala nomumbo chiripo panguva chinokwana kuita gumi naposa kana 11 takuzoviya nomasoko muno munyika pamwe nonyika nchangu mavereketeri ngondimi yochiputukezi. Ngatizve kuimba kwa madala nomumbo chiripo.

takupindirira tichimupa kuna zviziviso zvedu zvoshao kupera kwezviziviso takumupa nezvimumbo zvedu zvokusiyana siyana ndikakwanisa takubhuya nevapikiri vekutaenchee kuna mabasa edu radio mosambiki tinoda kuziva kugara kumakaita mabasa enu akufamba kudini muri kuwanika mutundu wapi itisu pano paradio mosambiki tinoda kava kubhuya nevapikiri vekutaenchee kuna mabasa edu.

nguva chedu chirikwana kuita nguva gumi naposa nomusesa tinokwana kuita gumi navhumbamwe kana 11 hora zvinodza 9 minutus tiri kupindirira tichimupa kuna mabasa edu mavhereketeri ngondimi chindau takoka kuna mutetembe romuwaldo nomumbo kare nokare ngatizwei.

0: Kulungira kwenchi kwa didi.
1: Ndi mwene, ndi konore.
0: Ah, uli kuchita sopa tai?
1: Sopa? Mbona dalonga kuti ndi kuchita sopa?
0: Mpapo weka konore. Konore asai kwa sopa.
1: Ndi pyandi, mbonyi konore, ngapi kwa sopa basi.
0: Tai?
1: Chibisubisu cha chakudya changa, nja kutene pano nseka konore mpyonsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
0: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chite cha kujia chako, chikonde kalikira na kunore.
1: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
0: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
1: Ndipandu ya kukoma na kunore.
2: Tropigalia.
3: Pechitika ndi ninji, Martinya?
4: Leka longa, ndava mimba, tamanga kuenda kutsanga, pia manyadzo.
3: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidaja iwe?
4: Ngabi kupidziwa, kuna kwanga, wafika nzidzi, wakumanga nyumba, yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri wakumanga nyumba.
3: Santo kwache, Martinya, kudula.
4: Ah, ningasanganule, mwana wakusona nsapato, ngabi kala nsapato. Usapidziwa, tae? Bwera tipatisi basa shtiki, tikoe kubiri pangonu pangonu. Ngati mwantanda zizinji, kubiri inei ya pangonu pangonu, inakala izinji.
3: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
4: Ndi tangu ya kodzo, nkakala na ntengu.
3: Ndi mwenedi, mbatende.
4: Mbatende.
5: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri kumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda kutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, nchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
6: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
7: Rádio Moçambique se fala.
8: Basi, vesera rádio, o canal 3, o Mascat, 15 horas, Nzanga, Luís Marjane, Ditano Kuninango, o Sassanico.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chakuma sikati? Ndaja mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sida ugumana tai. Kama nanguku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu nanguku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwanji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye nepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

0: Zina langu ndini shiwanki mufumbo.
1: Mpurukiri kuno nguva jirukita shanum no makuma rongo muna omuseso wa jinote za 7 horas e 40 minutos trikwenda na jo mumbo jedu tichiti panguva jikazete punta natu takuia no masoko masoko nazovira maputu ngundi mishputu kespira poti nazovira mu chirongo cho ngano indonambirikira.

0: Kadimpurukiri mwaruta kuti titongwa mbeta tsaka kudavijana no mpurukiro gu wakutunga mira mukati mo shirongwa chino chongano indi no mbirikira mpa 82 50 11 314. Alo.
1: Alo.
0: Zina.
1: Raul Manyoa Senga Senga Maringwe.
0: Raul Manyoa Senga Senga Maringwe. Zvakanaka. Mativigirei kufira Maringwe baba Raul?
1: India.
0: Tekanyitizwe.
1: Ndatenga jongo wangu ku Malawi angachema kuyangana ku Malawi basi.
0: Ndatenga jongo rangu Malawi alikalira linolingira zve Malawi.
2: Zua.
1: Ndaramba.
2: Mweji. Mweji.
1: Ndaramba.
0: Maramba zuva, maramba mweji.
2: Usi.
0: Maramba basi usi. Shakana katakozo zvamunoda. Tikanyi mweni kudai munaye.
1: Inango kulingisa kwa madola uyi.
2: Superior.
1: Now the man in the lamb.
2: Kuma.
1: Rabbit lamb.
0: Maramba superior, maramba kuma.
2: Madisho. Madisho.
0: Maramba. Shakanaka. Take any win, Yogumisira. Tidulidenchimtekerenjedu baba Raul.
1: Ya kutoma.
0: Mhm.
1: Gula jongo wangu Malawi angalira kuyanga na Malawi makobo.
0: Machinyi?
1: Makobo.
0: Makobo? Kudini kwao.
1: Nga sima bohu kobo. Makobo alo nga sima.
0: Mhm.
1: Nga bala. Mbatsini
0: ya kutu kwanzi. Ya. Zakanaka. Yogumisira.
1: Yogumisira kulingisa wa Ndalawi. Janela.
0: Janela?
1: Janela.
2: Janela.
0: Zakanaka.
2: Zedu nga iji?
1: Ndi.
2: Chomudenga kumu wa iwanepi?
0: Zvakanaka baba Raul, tinonesana ngoshindawo zvakadi. Saranyoshoni, saranyoshoni. Tadavishana kudali na baba Raul Manyoa kuvira kumtundu omaringwe mukati mo ino province ya Sofala mushirongo chongano intano birikira. Chotiri kumupa panguva ino kuvira kuno ku radio Mosambiki. Emissor provincial ya Sofala 82 50 11 314. Tinamana kuti tano mwezvempurukiri. Alo.
3: Ah, tiripo.
0: Zina. Ndau. Ndauwe.
3: Mvumbo kashitigu kashamba kuyo.
0: Mhm. Baba Mvumbo kashitigu. Mativi grenyu mwose kuhuno.
3: Kuhuri kizidi kaimisa.
0: Mhm. Tekanyi tizwe.
3: Ndopera simba ngomwana odangwe.
0: Ndopera simba ngomwana odangwe.
3: Ndapera simba ngomwana odangwe.
0: Aha, ndapera simba ngomwana odangwe.
2: Injala. Injala.
3: Mwatema kutanda uchi na katanyi beho.
2: Umerise.
3: Tambuku kashi. Ndapera
0: nani. Atripu kunasa kumuzwanyi baba Mvumbo.
3: Pamburuka shiri
0: no bapa limwe po ino wira pano pera vantu.
2: Pamburuka shiri no bapa limwe
3: ngo bapa bapa limwe.
0: Pamburuka shiri ngo bapa limwe po ino wira lino pera vantu. Kana ino pera vantu.
2: Hey, bomba.
0: Maramba bomba.
3: Apo ne mpenda kwa mprofeti ya mduli.
0: Yona shiri ya kazita kudini.
3: Njela kumi.
0: Njela kumi.
2: Denga, denga la nyumba. Denga la nyumba. Izua.
0: maramba zvese. Zvakanaka. Tinochumba zvikwanani mani.
2: Tinochumba zvikwanani. Ngavazoviye.
0: Mukakwanisa muzotifonera zvebaba Muvumbo Kashitigu. Ti davijane nemwe ngopatsa. 82 50 11 314, mushirongwa chongano intinombirikira kuvira kuno ku Radio Mosambique emisoro provincial Yesu fala kudeya munangano muna intino kuti imbirikira hayo tifonere nyi kuti tizwe zvamonazvo itisuka mu tamuvigiravo zvedu. Alo,
1: tiripo
0: zina
1: apa ngubena João Emmanuel kuziri kampani nyimba João Barban kuti tinoka buzi bairo mandiri dois.
0: Zvakanaka baba João Manuel, mativigira nyi musiku huno.
1: Ah, takatopera mukuora angu.
0: Ngatende.
1: Ehe, mwana bangu anovaka nyumba kuvakira varendo.
0: Anovakira varendo.
1: Basi yena nada unangeta na vake muna tisana vake varendo basi.
2: I'm changing.
1: Naramba.
0: Anovakira nyumba kuvakira vamwe yena avatimo.
1: Vamwe basi yena avatimo na. Asi plaza ngovura.
2: Dima.
1: Naramba.
0: Aha.
1: Nada como estar aqui, porque não tenho meu show, mas tenho tudo da juca.
0: Aha.
1: Aí, tenho quatro filhos, e tenho quatro filhos, e tenho quatro filhos, e tenho quatro.
0: Aha, tinha vivem.
1: Dá, e o meu banco, a nova canhumba, que vai tirar varendo. E Mavi.
0: Mavi, ah, Jacare. Ele é jornal.
1: Então, esse... Tá, por que não, eu não sei.
0: Teka. Batai mwishi wangu ndikupe zvokuha.
1: Baja
0: ringaita ndiro pero noda ndaramba.
1: Akura ari soforo kini.
0: Ndawe?
1: Soforo.
0: Ndarambaze.
1: Vuti ke.
0: Vuti ndaramba.
1: Tabonga ni sarani mukira kuno kama ndiri peri zvonje manore kuzvika maningi bazwa baba tinoti sarani.
0: Zvakanaka baba João Manuel, tinobonga zvikuru ngokutifonera komaita muchino chirongwa. 82 50 11 314, botere dushiri mukati mondima kuri kudavijana nemwe muchino chirongwa kudeya munangano muna into nokuti mbirikira hayo tifonerenyi kuitira kuti tizwe zvomunazvo itisuka mu tinomupavo zvotinazvo zvakatowanda. Takuti tidongorire kana alipo wati gumira. Alo, mawani msikiti baba, mawani msikiti tamuzango izwi muri kwapi jamasi? Zvakanaka, mwativigirenyi kuvira Kampala? Muto?
4: Naga.
0: Maramba muto?
4: Naga.
2: Matotoka nyo?
0: Mananga shikandwa choka nyo, shinovoma ngo kuchipa. Shinozara, shinopela shichipa chwa mundu wazishi.
2: Maramba paratu?
0: Maramba muto paratu kusiva.
2: Mukano?
0: Vashiripo shava? Baba mawani mulipo? Tinaona kuti vatongarangara baba mwana tinachomba shukwan maningi botera tuzugumisira haro leiti nyima izwi renyu kuno ku Radio Mozambique kokuti atucha kwanisi kuzwa izwi renyu 82 50 11 314

0: chamo, mas é-me por aqui. Alô? Alô?
1: Alô?
0: Zina?
1: Ah, está
0: viva. Ndiani wa Zina?
1: Ah, Fernando Albino Mukombezi.
0: Baba Fernando Albino Mukombezi?
1: Ah, Mukombezi, Mukombezi.
0: Jacanaka, matri grenhi, covira Mukombezi, Baba Fernando Albino?
1: Apa.
0: Ngano, jakaita jakaitwa?
1: Nada, quase, ito conta de índio.
0: Índio, batende, te caem tiso.
1: Aí, rapaz, é na imagem do índio que não dá por fono peixe animado.
2: Ah, Smith, seu fosco.
1: Meu Jesus.
2: Smith, seu fosco.
1: Ah, Smith, seu fosco, e a missão da imunização de lugar. Ah, a manita tica, a manita tica.
2: Nyoka. Nyoka kana kutisengere?
1: Ya majina ta nyoka na shindio na meshi nyoka yendo.
2: Welise?
1: Ya, urukundo sorora, ruku kuku samaji ajuri pindo pira basi.
2: Matao nini?
1: Uruku sorora, ini uruku kuku samaji ajuri pindo pira basi.
2: Magoma.
1: Chishoni.
2: Magoma.
0: Magoma.
1: Nada dafiti.
0: Maramba magoma.
1: Ah.
2: Chigayo.
1: Chigayo.
2: Nada
1: dafiti. Basi imrangi dure kopo shikire kishangu chishoma.
2: Ah.
1: Kukusa diposha zikitera I kukupa kuma I nimbo.
0: Ah, zvakanaka. Wara chedu ngaichi.
1: Akura mambo peka nimeni.
2: Chinyamusikisiki cha matongonda.
1: Kudini?
2: Chinyamusikisiki cha matongonda.
1: Cham, kitikiti cha matongonda.
2: Cha matongonda.
0: Imwezwe ngai. Teka. Nyamwana joka nyo imbiri jirikupipana chanondini.
1: Hey, chanondini.
0: Eya.
1: Ingata zuwa na mwechi.
0: Ndaramba. Muna joko nopo nyamwana ijo. Jiriduzi na imunye.
2: Imunisho kaya ina. Songa na nube njiri saratara paka deru. Da sua não bem, se está na paga derno.
0: Eu gomisi na gatende, te cai.
1: A Jamangan Toy passa para Matoco.
2: Ai, Nuchi.
1: A Madura Nuchi, né?
0: Nha,
2: Vira Segundo, vai ganhar Nuchi.
1: Ah, imagina, epa, Jeff, uma piradura de um gelado mesmo, então ele não tinha mais do Pinder.
2: Tchau, tchau.
0: Jacanaka, tina bonga, saranho shoni. Jacari 82-51-314, botere do Shiri Mkatimondima, Moshirongo Acho Ngano Inta Nambirekira. Kuvira kuno ku Radio Msambiki, emissora provincial, e eu só falo, tá no Mojim Porquiri, alô? Mchakadi, mabuzi noti. Zina?
3: Zina, nubina Rafael Zibuwani, bako kubuji, wali ndi kano kazona majimani.
0: Mchakanaka baba Rafael, matibi gireni, uvira majimani?
3: Mwikia hii ndi wangu.
0: Teka nyitizwe.
3: Mpange noti moyo wa shefe, uchigizi. Moyo wa shefe, uviri nukuchika.
0: Uviri nukuchika, muriro.
2: Muriro.
0: Ah, não, não.
3: Imagina que eu te. Eu não sei o que eu estou.
0: Bonore.
3: Não, bonore. Saringa aí, tem a gente que eu estou.
2: Sublime.
3: Não, tem jogo.
0: Enjoa choro?
3: Não, tem jogo que não dá.
2: Chuto em uma.
3: Não, tem nada.
0: Mozadinho.
2: Zuwa.
3: Na ndani ya ofisi ndo ndio chakura tunangaudia.
2: Mweji.
3: Na ndo chigora hiyo chakura ndo ndio wakalamba.
2: Hey, wakalamba.
3: Na.
0: Hey, sakanaka takuzo shumunda tikanyimweni.
3: Imani zikuti hayo chigora ndo dure ndakina tapo tapo ipara bosi.
0: Tananga kuna shuto yenyumba.
2: Tananga mbiyala chakuli wakananga shuto yenyumba.
3: Mananga wei ya
2: nana. Ah.
3: Ndiyo shuto yenyumba. Tungu vyanyo unu jenyumba
2: siki. Jenyunga ikinyamu siki siki. Chama tungu onda.
3: Nante nchakire nye kariruka. Ya nge kuhoni. Iyo enda maibu.
0: Ya kariruka ngai. Teka. Tochira babangu. Linoona nhambo. No maskati. No siku walivoni.
3: I'm going to go to the house.
0: Njoka mapembe. Sakanaka baba baba Rafael tinobonga shukura ni maningi ngukutufundira kwa maita musiku huno saranyo shoni.
3: Sakanaka kwa nga tefesi kumpurukira hapa mwaza mbude hapa mazendira si muzika kimu henga hapa cha kwezo machesu ndiso shitambe wangu.
0: Nyamasa tido iwani nguva kangaije mba imba ipo nukutimangwana. Tabonga zikuru wani maningi tadavijana na baba Rafael Kuvira Majimani mkati mudhurabali na Robeira walipangwa inunga tungwa mbeta peke jamukana baba Jose Mparingwe Ndocha.
4: Mabosinoti ndaviyase nini Jose Mparingwe Ndocha ndileti mabili kwa makadini kumutunduyo mwese matiwi marongo muna onyika ndileti ndaviya no imweni zakatwa ngo jarja limwe ili lakava lakagara lenda kuchanga kurobora. Mchakadi lakamuka likaenda kurobora. Parakaenda kurobora apa. Lakaenda kubona kuti. Mujimaiwi ya nambia. Vambia. Vanga wali maji. Rona lisiku chichikila nambia. Laisota vambia dali. Kakutete mera rona. Mata kakuturukila. Ngosangia lukugogoma nambia. Kuumbavo kumajaha wali ya mkushuonezu. Mundu ungateme kampambia. Zino ngo kutimba faese neta mnamate. Ndabi huwa kuna mwari. Nemuro ya ndabi huwa kuna mwari. Muna matora wa raita wese ziyachesi ngutraisiri la vambia utiriwa zivevo. Wakatuka wadabi huwa kuna mwari. Wakadabi huwa kudini. Jimairake mjaha rakazo waja. Nala waja wakataka huendo. Zineta kuno ini. Tingananga utinga vipima kutiswa. Kaitari denga nyamizwa. Kenda nyamatanda ngosoka. No muntu waku waja. Kale kukushikato. Kano mkwerele jokufamba nijona. Zakadi wakapinda. Wakaguma ikona yoyu. Wakawana nganga. Nganga yakawisa makoro mafupa. Ikaverenga ikatisiri hapa baba mkwani siku shidavira. Zino dambali wake hapa babali wakona wa mjimayu. Ndino kumbira mende koba kwe baba vie. Inakati zinesi. Ngachi sare pano mjimayu wangu ndiku hirira nini. Ndilikenda kotora. Vate zara na ambia babia kuzotana vila zino zawano ziwa kumu. Wakava kwevere ateka ambia. Wogumakati papa na mamae nini. Ndavia pano. Andi siku vila zizinji. Ndavia ngokuti. Mbesi wangu wabatika ngo kuhaja ndabudana ndafunzwa kuti endai wote labambia na atezwara vavio sodavira zviro zvavano ziva zvumbamavo epurusi ndiri pano vatezwara no mabastedi yatinobatari ogwarada nguva yakwana vainga vabva kodini koejehwa kuda kuhlira kwejehwa zve vakananga wakenda nambi yako ngokuti inini ndiri kuda kuhlira kwejehwa zvavanoenda kodavira kuti zvinozvendo zvadada kudavira ngokuti mwana kwedu tese rona jarja rakakwena miro likati zvandai ndazo zvivana rakanyangaruka iro nana nyunguruka rosika kuseneruka. Lakaenda kwa wanana no zinganga. Roguma likati baba. Ndavi ya panu. Ini ndino vampia vandili kudama nini. So sirikundile mela kutindishamise mulomo kandila mazu kwa wali. Ngokuti vaita mai. Sinau zinga shata. zvino wandino hwendo naivona ndoda kuti ndihurire nyamatanda ngosoka ndende kodini kuona ndasiya mjimai wangu zvino muhwendo umu azvingafambi hazvo bese wakananga nawe nada izvo batai chimbinji zuva ravira zvamunoenda mugumi nyamasi sopoti guma mangwana pamusi pamunoguma mokumbira kuvata mukavata pamunovata apa mukapuwa pokuvata bvisai chimutombo ichi chinobhuya masoko chobhuya masoko vambiya atei vanovuya kochitakira vega akati zvakanaka wakagogoma akasika akaviya akaguma kaambiya akati mama inini ndaviya ndapera kudonga katendi vambiya havana zvokuziva vakadonga donga zvakadi kakuenekana naate zvara kakubata gwanja kuti vaende kavaikainga nomujimai wake vakaguma gwanja zuva ravira tinohiwa ngombondoro ngatikumbire pamuzi pati pese tivati zvakadi vakakumbira kuma pamuzi hae hae hudavihwa tufambani zvakadi vakachunga mijana vakadira mazwi yavo kuti inini ndikutsvanga kuti ndizorore mangwana tifumire tibate hwendo hwedu chokwadi vakananga apo kuvata hazvina ndava kare kwachatisepi munhu wausyaziwi waimutendera kuvata pamuzi kuti nyika inga chakatondora svikaripi wari ukavatazvo watatozofumirazvo wabiswa musoro wasvokodoko zvino navavata pamuzi paya vapera kupuwa zvokurarira zvese votenda kuwajihwa zviteve kuti ngavavatenga apa vambiya vonanga nadha muchatidira bonde rimwe iro ngokuti ndimukwambo inini hangu ndinogara hangu ngopamutivi onawo ngavavatenga apo vakati zvina ndava kwasvamani vakwasvama vambiya vototora chifoya chavo kautoti kupukupu mukwambo uya watotorawo chibhachi chake ngoiyo kautofukawo vavata vavata uya weya mukwambo uya nomupini mijo wake uya haasi kuregera kakufomora chimvinji chake chiya chairira mudha chijingichi washikandira kuna ambiya vayango muchidimemo chijingichi chakamuka chakaguma panjeve yaambiya chakasikasika chakatanga kurira choti nyika ino yakashata yakashata vaviri vaviri ino vatongo vaviri vaviri vaviri vaviri vambiya vakagubhuza svikunangwa nyika ino inovatongo vaviri vaviri shakitisatigari kuno zvaitisabudini vagubhuza darya chaviyazve vaviri vaviri vaviri vaviri nyika ino yakashata kwederera nanyi kwederera nanyi vambiya namukwambo yakashata maizvini izvo ndozvizvo vogubhuza chakaviyazve chaita mushambo yachoyo endavaona vakazomuka kakwava kwava kakutenda pachitakata changa nomukwambo voguma pachitakata changa namukwambo vamukwambo vakakahamara denga vazviziva vakati zvini mama vakati nadha zvandiri kugumihwa ndizvonapo zvikunanga nyika ino nevatongo vaviri vaviri nyika ino yakashata pisinda kwederera ngokuno mama imwi munondipekeja ntangu zvini izvo ndozvo vakati ndizvona vandikunangani zvikunangwa nyika ino hatizi kuti vafambe tusu hatino vatongo vaviri vaviri akona ndingagara iyo tikazopejeja kutapera kufa kwanikaveta mumwe make machiziva kuti mishambo yake iya endaona vati chanja pachiteve paya ichona chakaitazvo mishambo yacho iya kwederera nanyi vaviri vaviri nyika ino yakashata kwederera nanyi vaviri vaviri endao vambiya vakatozokwedera mizvo akwedere pamukwambo uye mama nandi nzvinyi waro mama imwe kwedera nga vakati auripi kuchizwa kamu chikundinyangaja panjeve pangu paiwe ii andidi kufa nini endao ona kwederere pachimukwambo paya endao chakaviyazve choita fungatira nanyi vaviri vaviri nyika ino yakashata yakashata fungatira nanyi inovatongo vaviri vaviri vambiya vakati vachizwa zvachirikita chikunanga tifungatira nanyi vamukwambo tiri vaviri pano hapana noona segredo vototanga ndivona chimukonocho kakata mukwambo mama vakati ndizvona inini andi kufani chakaviyazve chichingi chichiya itani zvimazano nyika ino yakashata zvimazano vaviri vaviri vambiya ai baba izvav chiripi zvona zvi tinopera kufa muno mai maina manamwe ndozoita dini vamukwambo inyi andidi kufani chaviyazve basa zvimazano zvimazano nyika ino yakashata vaviri vaviri itani zvimazano kwederera nanyi zvakadi zvakazooneka kuti pakabwiwa vakabwa navabwa kunja kwaeja vambiya vonangati ngatende kotsvanga kwapi kuno munhu anokwanisa kutinasirira kutame kuti zvizoite kushata kuno mwanangu kwandine ndari nokuti katezvorako ngokuti izvo zvashata asi kuda kwedu jarya rakamijira mukudyu votopinda voenda kuzvinasiririsa endao zvotopera veita hwendo voenda kwapi kaenga nomwana wavo Entao, ngano yangu nini, Jose Mpalengwa ndocha, mnondire gerera nguti ya kata ningakati piyamire manji, ilikuna anga nzini zirikitika, mukati mkula rama mkuwati na wali. Inonanga uti, wali zizinzi zirikitika, tukutamba nyatu antenda jichaperi, mvula echa nasikuna, zaka wanda za tulikuona, takakula chika zikuziona pa mkuwa, takakula na majibabari na majicheku. Ngopam sana pakuti, majari hao wali, o angarara. Waita bringa dera ne mai waka kubereka anuvadazwe ne yaya anuvadazwe. Vizi nchwa tirikuona. No, no jine goso jazobudari. Jokutiva fume ngo ukasira. Zese izo. Zino vapa kunasa kutama kulangarira. Tiodia na kunasa kulangarira. Kukia chakashata ngochino tiraramisa maningi. Ngochino peke janyika edu iti igare ya sakanaka. Agurandi sopi za tineita. Tinenda kogwa. Tichiziwa utichi ya chiti. Vistiba lila ndava jakawanda maningi mkati meupenyi. Tikutambu janu mashika vizivi. Valipo. Vachidini. Vachivizuwa tindakashai shandini. Ngozenda kupangira ngano yangu uti. Wese mundu. Nga azive chakashata. Chakashata mizu. Muteto ndi muteto. Na we kuyen violari kakanambali ngochizungu. Uchiviziwa. Vispegeja nyatwa wamu yeni. Ndachijika nini. Mupalingu andocha. Mano wapabuji yapa.
0: Tabonga shukwa na maningi baba Jose Mpalingu andocha.
2: Nungane ya kasa nangumpa ngo. Wese alenji wazo.
0: Wazwadi mshakali. Hey. Waro. Tano mumwe shumpurukiri pa 8250 11 13 14. Halo. Zina.
5: Armando ndino ramira kachidea.
0: Armando kuvira kachihadea. Zvakanaka mativigire nyimu siku huno baba Armando.
5: Ndamuvigira indo.
0: Tikanyitizwe.
5: Kuna sakuka gupo mukamande va.
0: Ndauwe.
5: Tanangati kuna sakuka gupo mukamande va.
2: Mchenji. Mchenji.
5: Nada ndaramba.
0: Kuna saku kuruka gupo.
5: Mukamandeva.
0: Mukamandeva. Kanamba kana mavi hao.
5: Nada mavi ndaramba.
2: Demwende. Demwende.
5: Ndo teka
2: demwende. Demwende, mosa demwende.
5: Marubati sisi bengwa.
2: Demwende maramba.
0: Habari masa kuswa.
5: Marubati sisi dengwa imeni.
0: Marubati sisi dengwa.
2: Ha. Jishingize. Ha.
0: Marubati sisi dengwa.
2: Izuwa.
5: Nade, zuwa ndalam.
0: Kana.
2: Suwa. Ndiyo wakaramba.
0: Shakanaka, munaweze mweni, tekanyi mweni yoshitate yogumisira. Babarma?
5: Konsekra.
0: Ndawe?
5: Konsekra.
0: Konsentra?
5: Ah, konsekra, konsekra.
2: Useji. Useji. Useji.
5: Yang sikit-sikit cuka ni si kosu si Mparo buti ya ungaiti.
2: Nat, talamba, talamba.
5: Maramba. Nebili maramba.
2: Nat, mbiyana chikula wa zuna mkudea nat.
5: Majinati, mbiyana kone vambo teka nzwe mwenda.
0: Imezenga hii, teka, teka, teka, teka, teka. Batai mwishi wangu ndi kupezo kuha.
5: Chivejo.
0: Chivejo ndaramba.
5: Chivejo maramba.
0: Ndaramba, ndaramba.
5: Majinati.
2: Imweni nga inda sunga. Imweni nga inda sunga anobe izi salatana paka dirmu.
0: Zvakanaka, tinobonga zvikurani maningi, baba Armando, saranyu shoni. Tadavichana na baba Armando. Kwenda tichiguma kumpiri mushino shirongwa shongano intono mbirikira. Musiku zuwaru nyama sereno 8-2-50-11-314 Dano mumwe jempurukiri. Ano zita mpurukiri ugumisira. Alo. Zina.
6: Zina mbwena meno mashabule.
0: Baba meno mashabule, muli kwapi?
6: Indi kuwele katera wakata zinyangao. Chonja. Zero indi kwapi.
0: Zakanaka. Matibi gire nyikufira chonja.
6: Ndaiyo sinjwe changu.
0: Tikanyitizwe.
6: Changaji.
0: Imbwa pamuzi.
6: Ah ndishona. Ndishona.
2: Imwenise.
6: Imwenise. Icho ndodo. Sho kondo jita hango. Anta komu ndagume thambo. Ngatibula mukisa prajani. Imwenise.
0: Ngatibula ngachikone wawo.
6: Ndawona ndawona chekuru ngonthambo ndapfanda ufana manjihako.
0: Zindede.
6: Ndarapo.
2: I shuto nyumba.
0: Ndavona teguru ngonthamu ndaiti mfana ngopaduzi iharaho.
6: Ndavona teguru ndaiti ndu mfana mazindi haraho.
0: Sapato.
2: Iwe ni yokubisira.
0: Batai mwishi wangu ndikupe zvokuha. Bal jaringaita ndiropero noda.
6: Ntaro ke.
0: Ndawe?
6: Ntaro, ntaro.
2: Ntaro,
0: ntaro ndaramba.
6: Munji.
0: Ndawe?
2: Munji.
0: Munji. Ah, ndaramba. Chondocho ukandoshibata mwishi. Icho ndachinokupekeja zvokuria.
6: Ndikana chibata munji zviri zvokuha.
0: Ehe. Ndo ingaita ndio penoda.
2: Ah,
0: zvakanaka waro makusto gumisira mushidura iyi
2: kaumesanye
0: zvakanaka baba meno sarange shoni tadavijana na baba masvabole mukati mausiku usonyama sereno shikamwe nokudavijana kwataitari naivona tisu takushitofungisa vapano chirongwa chongano intenopirikira mausiku usonyama sereno waro takuchekujira jotateka nokuduha kwacho chikuvara
2: hede chomudenga kumwe waiwanepi inazi vatoroba João Manuel ndouye anoita ispidi kuti chinyamusikisiki chamatongonda imvura pakususa hapana wadula ndiyoteka kuti ndasongana no benji risaratara pakadheno mutsvairo tadudu tabese jira kudura baba menu
0: zvakanaka nijo ndateka inhatu yaduhwa imwe yekutungamira kuti batai mwishi wangu ndikupe zvokuha imukata kuzoti nyemwana jokanyiyo imbiri jirikupipana uyu ari kuti ndini chano uyu ndini chano ndisoka vadura baba Rafael kuzoti tochi ra baba angu rinoona nhambo nomasikati nousiku arivoni nhambo imadhisho tinobonga zvikuru wani maningi chikora ngokuza kuwaita muchino chirongwa musiku uzonyama serino
2: hede zinango ndini antoni zvonge chikora tabonga mwese patakalira purukira chinangwa cho chongano cho indio mbirikira zvakaita zvakaitwa vanga chiso vana vazikuru vachikuru vachiziva chiningano chinimbirikira chine zvakaita zvakaitwa ndiyasimana zvava sarani zvoshoni sarani radu musambiki
0: wenga pandeko yemazwi ndijon sacramento muchini chomphepo chinga china Manuel Chaves tiri kuti komuri sarani zvakanaka muchino chirongwa
7: Itisu na imimi, chinobunga ija, nombirikira.
8: Zvakaita zvakaitwa.
7: Indio.
9: Chikarahwa chapera bani chichikwakwata.
8: Ndaramba.
9: Wapembera.
7: Pomwe.